0: hwinani brabre okoye adwuma okoye adwuma na wodi akobu bo container sister no eh no she asafo mama boy nin kan asam nkyro ma boy nin kan asam nkyro
1: wo sha boy sanam om kasa kasa
0: senior papa papa wo ya blanche ya careful me nya biu da so ba o ko school
1: osu adwuma
0: osu adwuma me sha na mana sha adwuma me sha na mana ko school
1: wo ya ma wa no
0: na wo ya ma wa no my brother I'm say o pese wu ntam
1: yo
0: o pese wu ntam ko do wu
1: mu nya yo
0: mu ko do wu ko do wu
1: paso bia ni
0: so ko do wu sha na wo ya blanche na sha wu tie mi a listen and listen well sha na Nehemiah chapter 13 verse 36 bible ne ka sha mo na Nehemiah 13:36 Tien ye papa papa. Hwe, come Job chapter 31 verse 30. Kai verse 1 no kura. Tie. Ablantia wutie me. So we are bema handle no 50-50. Ma wani na ho. Ma wani na ho. Me say, bema bi edilitira kwa kwa sha wade bi. Ni yiri nti, wani na busha fo nyina nkasa.
1: Ayaka.
0: Na saa wadea no so enta wiya wiya epo
1: enyina enyina
0: awadea busuafo ntimi mafia ho oh bla bla afuo ni ntoso se wanya wadea okwa na Nehemiah chapter 13 verse 36 ya bible ni kasem bi
1: Nehemiah 13 verse number
0: 50 26 you know 26
1: verse 26 no
0: ah o se
1: enye ye num ho
0: o se enye we num ho
1: ama we num ho
0: ama we num ho
1: ana Israel ni Solomon
0: ana Israel ni Solomon
1: aye bone
0: aye bone
1: na so amana man bebremu
0: aba man bebremu no
1: oyin bi no no so odise o
0: oyin bi ala de wa no tise Solomon
1: na onipo onyakopo do no
0: onipo onyakopo do no
1: na onyakopo di ni Caesar
0: na onyakopo di na Caesar so yin ni
1: onumpo
0: onumpo
1: ama nanafo
0: ama nanafo
1: na man ye bone
0: asem na enti na Job kan Job chapter 31 verse 1 Job kan say
2: 31 verse 1
0: Job kan say
2: o say
0: aha
2: apam ne me
0: o say David Job say
1: apam ne me ni apam
0: apam
2: apam
0: na me di mani
2: apam
0: o say Job say wadi nani apam
1: ne ni akwa apam
0: oni nani akwa apam
1: for ni hwa baba
0: so on fa nani hwe baba da
2: say da na me fa mani me nkali o baba
0: hallelujah
2: amen
0: because Job no wane ma nante
2: to funu masu ban
0: ah Job chapter 2 verse 9 no okon so hwe mu na sembe na na yire kan o si Job na yire ka kire ne sey
1: o
0: da su kro gundiem
1: du
0: mi nyankopon
1: ta Job ka kire
0: enti Job die no nim sa de ma hye tie enti o so wono de
2: funu ni nkan
0: o funu ni na
1: Job tin sho ba sa na go
0: ti ablanje mu o wa na yire ko dwale ba na o hwe no na yire fe gaya ba na o hwe no wo hwe ne to ne to e ko fom na ba soro abrantie se wo ye saa ma wo dokodi wo ba ne nsem na wo teto ne de mu a wo bewu wo bewu abo a wria wo wiram wo se e ma
2: ja kam
0: e ma
2: sa no suo
0: e ma nyo e ma e ma iti abo akokwa wo se ma nye abo akokwa se e ma nye Chenye, etu wano wafane hira, obefane wapefe mu. Na daachi ya duru babina sane hile. Ekika, insamua, ama fweji na hedi na dansi ye. Eti, ampafweji etu nyumu, wasi ema, ema nyo, osa abu wawi yesu nono. Wesu bobina na kwa miye mpedu. Ha? Opesa unyankwa shulo oba shulo oba no wanyina che shulo oba emanye shulo oba kwa me mpedu subo eya futi o papa papa a Christianity chapter 7 25 to 28 tie tie ni papa papa
1: a Christianity 7
0: verse 25 to 28
1: ke we na ma hunu
0: shelo ma se we na ma hunu
1: senkafo
0: na
1: wo se
0: senkafo me na me se
1: mi fa ni miako miako
0: e ma no me sisa no ma ko ma ko
1: na me hunu adwem na me hunu adwem
0: na me pese me hu de wo ma atirim adwene wo ma atirim to aso we
1: ye de me kra ehwehwe bio
0: ye me kra ehwehwe bio
1: me hunu ye nie
0: na me hunu ye nie
1: ba ma ba ko
0: o ba ma ba ko
1: na me hunu apem mu
0: na me hunu apem mu
1: o ba de
0: o ba de
1: me hunu bi
0: hallelujah wo se solomon se sa wo ye eh wasi Solomon wasi uyi mama 1000 jina wa na wo ye omo papa enye dan ya mu ba ko

0: enumere nso ya ba bio ya ba chi onyakopa asem ya urade asem asema eba ema okra no ene honhom no ene chi ene nipa hwehwe se honam no ene begye ese ese ne okra no na se honhom na eti ne mu no ti honam no o ma ema honam na ne chi no ono ne ne enipa epre ebu efa so na de ebe ma okra no atumi agyina kɔpe ma awurade da no deɛ nnipa ɛhwehwɛ akyire akwan mete hɔ no mewerɛ huu bebree sister bi baa hɔ mete store no anim hɔ no ɔbaeɛ a mehu sɛ ɔbɛbu sɛ ha se na kora ne tene ne nsa sɛ sɔfo no nati hɔ ɔbaeɛ a pɛpɛɛpɛ ɔse ɛhefa no yɛtɔn ɛhefa no asɔfo no tɔn na nɔnte hɔ yɛl no na nkurɔpɛ sɛ wɔbɛtɔ bi kyɛ sɛ wɔtɔ a na ɔwɔkɔ fie ayɛ adwom nam ana flight to uta na de ko no amu
1: nya ke de bi bae
0: ana me se ha de awurade asem ne ye che ne wa ose ne ye me ba because o yese de osi bae na wa ma se obetena se ne mo obeta ko
1: yes ko ye na de
0: na heaven no bible ne ka o se mumpre hye kwate atie animu
1: opo ne so ene kwae tre ne de
0: so ne de
1: e ko se yim wono komu ne yepi
0: kakra bi na bekọ heaven no because omo mo di nyankopa asem ye adwuma ne ye kakra bi na yesu kristo nipa 72 ne di na chi obi akopɛ pan no a ene ye fa se chi na ma ye shira so Yesu hwɛ no ɔhu sɛ honam fu ɔnko a
1: 5000
0: edu ɔmo di na chi nyinaa yɛ nkɔfo a ɔmo hwɛ aduane ne
1: bibi adi awuo
0: ɛhɔ no gyina ɛna ɔstate sɛ wɔkɛ nyankopɔn asɛm akyerɛ wɔn
1: nkyɛkyerɛ to fam
0: ɔstate sɛ wɔpreach no hwɛ n'akyi se na aka 12 panofoɔ 60 ɔmo nyinaa pano ne nkyenamfoɔ na aka 12 12 no so wampa wɔn mo kyɛw
1: daabi
0: ɛna obusa wɔn mo sɛ mo nso mopɛ sɛ mokɔ anaa wampa obi akyɛw
1: akorɔkorɔ bi anim
0: ɔse na Simon Peter bua sɛ
1: awurade wankyɛ neɛ ɛbɛkorɔ wona wɔ daa nkwa nsɛm
0: wona wowɔ deɛ
1: daa nkwa nsɛm
0: nti wɔn a wɔpɛ daa nkwa nsɛm no ɛyɛ ketewaa bi bɔnsɛm kɛseɛ ma awurade eti wɔn mu a wɔn mu pɛ dan kwa nsɛm no ɛyɛ kitikitikiti na mekura mi hu yankɛ mefa ha na meka kyɛn sɛ meyi anɔnti wɔ yɛn nibia ba
1: 1.5
0: yankɛ mekɔsrɛ paracetamol tiwa bi wɔ fie yi
1: vortic tiwa no
0: yankɛ mekɔdu so gum na metua no na meka kyerɛ sɛ 500 ɔmfa nkosi wɔ mema na kwankyerɛ ofe siwa 4 days obi esu a onum ni nyina nipa na aba no saa na sesom de ye omo o saa computer ma e ka kire mi spirit o sesofo nipa na aba ne de ye ka she fa right way na sofo kombe de ye tv ne kura ye nye sika ne de atua computer ma e ka je madam fo pa ɔwɔ akra a ɔtumi sɛne me sika nyinaa ɔde bi ma vip na ɔde bi ma ford na ɔde bi tum account madamfo paa ɔka kyerɛ m straight sɛ sɔfo nipa no aba no woka sɛ wode awurade asɛm ma ɔma kɔmbɛde wo ɔse yɛa yɛnim sɛ anɔnte wɔ yɛ no hwiimbim ebi koraa ye dinol flighto
1: nye bubuo
0: oto flighto no na eye ya afi the same flighto no na ode ayibi no a omode ye e kwales na omode ye askinib no da kuna wo the red one de kuba akum obokko na wo chinim na ye red no de gugutu anu o se o free Israel Jordan
1: yes
0: e bia ye boy Jesus asu no e ho no konya sa no nche ho ye o to red one na amafo jidi ye free mu a no asan so ama ne green Ishanke urade
1: obokoni asa ho line
0: eti sana eko nipa na ba wiase no sana wo se wo mde ye wo na ishanke wo se wo de enanu mre wo pa nkwaje asem na wa ha
1: amen
0: sama ye besua ne yasema ya tuni din said yo nipa gu no eno ano ere en sa topic wenti ena mishuro me ho sa asem wenti mishuro me ho kwambone yankofo ofa so a yedi bunkrofo no sa topic wenti na mishuro me ho ebeneza no nyina batu ebeneza no de ensa nkwala sa topic wenti ana misuro me ho wo sa no ma no ma no disi keni brachi koye sa di babro sim control ma wishi asom die wo mu no eye san sa di onipa gubia no ne ma no we de otwa isake urade eti wu ye bibia na wu ye no na kwanso na kwanso na kwanso na wa careful na wu she bibia wu ye no na wu she because ano no da che no na wu ani ma uko cha abai waso eti ene ya nyakopon ye waduma uti nkomi hweye na aba ugu ne ne no anko antia wodaache nshaka urade esan se onyakopon aka no na semu ojob job chapter 34 verse 10 to 12
1: entimo amu otire
0: nshaka urade
1: amen
0: sa ukwa Galatians 6:8 ndua
1: asetire mu aba
0: aha
1: wose di oguma honam no
0: di oguma honam no
1: efi honam botwa dan
0: kwa onam honam mu sa ugun no honam mu a onam honam mu abare yen
1: ebetwa
0: proye
1: oguma honhom no
0: na sa oguma honhom ne so
1: efi honhom botwa dan kwa
0: onam honhom ne mu ana urade asam ne so ni honam odi honhom nshaka urade honhom na dua ne ya wadi ane wo nyankopon asem eti dio nyankopon asem no ana nyankopon asem so benya dan kwa ana dio nam honam mu anonte wo yel fa webla fa nyadwa bla fa konsusa bla fa webla fa webla no ono so nam sa honam no omanum no ono so betwa no wo honam because Job chapter 34 verse 10 to 12 na kase
1: nti mu amu otire
0: nti wa wo otire
1: mu ntie me
0: se wa wo aha word bi awurade ayisu wa wo otire
1: mu ntie me
0: nipa ben na ti wiase a oni tire chege awurade
1: amen
0: aso wo se wa wo otire
1: mu ntie me
0: kire se etire bi wo wa esisu kwa chege awurade etire wo yisu sa word no ensi so kwa ankaya mfa flighto ah half ni nyina half tintin tru de yemfa na kotoa kura nuru trishish chaka urade
1: amen
0: aso esansa wini trenti ya de toto no ama 500,000 ah what the noa money anwa kura enye yie tie nie ba
1: Ti mu amu otire.
0: Eti wo se, wa wo otire no.
1: Untie me.
0: Tie.
1: Empale onyankopon se.
0: Empale urade se.
1: Obedi asemone.
0: Obedi asemone.
1: Empale otumfo se.
0: Empale otumfo se.
1: Obedi amumu yose.
0: Obeye amumu yese.
1: Nemmo onipa ne yeso ka.
0: Nemmo mo onipa wankasa wo wiase a wo te no wo ne yeso ka.
1: Ana otua no.
0: Bonsem kese ma urade. Wo ne yeso ka.
1: Ana otua no.
0: Die wa wo namasase we su a wo ye no. Eso akatua ena ode blow da achi
1: said onipo bi kwan etie no
0: o se said ye wankasa wakwan etie no
1: sa no ma no to no
0: sa